Hukana chihukin hermanos Dios chikana kairukin. Kaikere tal kuenko chikan la una con un minuto arana nume ajili kahonal hermanos. Apana makash kalinkish banak. Naganaw chichano kona chokruk ili kakwash bantyoshin kilihonal. Hukana chihukin Dios chikana kairukin kikwan kermana Alicia chisas eschol bantyosher hermanos. Nakakere tanak. Ikano kue kanab kajones na kabantyo si chinum tahinak charu. O kana chiho ka in sakal. Rang video na shkili ka joam na shkili ka kawilal. Charu likutang hulang choko chi hulang chi sa sa kachola. Rang kabri sa kwi bermano termana. Rang charu likutang hulang choko kuchishkebash lokali kakwa.